So family sa psikia dia na ngai bia kalmel ni makai laka yau wagelo weekend kai na kap weekend ni tamu pamora mia ina malia dia yawar pananga ma ba mia sina zapo safety zapo ngaro ngana numa mai na kapu gihiga ngitamu pagar mo reso.